0: Dream Radio Time. It is now 19 minutes after 8 o'clock.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daran

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City.
0: City X Pest Control Services, your trusted pest control partner.
2: Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time at is now 9:57 at narito ang ating dream balita. Nang dulot ng gutter deep na pagbaha sa lungsod ng Maynila, ang biglaang pagbuhos ng ulan na nagtagal ng 30 minutes nitong hapon ng Sabado, July 4. Bunso dito na palitan ng mga motorista, siklista at pedestrians na lumusong sa baha sa ilang parte ng kalsada. Naitala ang pagbaha sa kabisera, particular na sa may porsyon ng Taft Avenue, UN Avenue at TM Calau. Nakaapekto ito sa ilang lugar sa lungsod ang intermittent rains kung saan nagdadala naman ang hanging habagat ng pabago-bagong lagay ng panahon sa ibang parte ng Luzon.

na habagat sa mga susunod na araw. Kaugnay nito, inabisuhan na ang publiko na mag-ingat lalo na sa mga nasa bahaging lugar at i-monitor ang opisyal na update sa ulat ng panahon sa gitna ng posibleng pagpapatuloy ng mga pag-ulan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream K.

Philippine Standard Time. It is now 10:20 at oras na para sa ating first batch of Dream Horoscope as of today, July 5, 2026. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Ang iyong mga katrabaho ay cooperative sa iyo ngayon. Kaya naman, matatapos agad ang mga gawain. Picture perfect ang iyong romance kung magkakasundo kayo. Happy ka! Lucky numbers mo for today is 17, 27, 32, 45 at ang color of the day ay orange. Sa zodiac sign naman na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. Ang iyong best friends abroad ay bibisita sa'yo. Maaaring ikabigla ang mga pasalubong niya sa'yo. Lucky numbers mo for today is 13, 29, 22, 51 at ang color of the day ay pearl white. Zodiac sign naman na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 23. Merong good news mula sa iyong lawyer. Ang iyong kalooban ay sang-ayon sa mga terms. Lucky numbers mo for today is 19, 23, 41, 53 at ang color of the day ay blueberry. Sa zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Recipient ka sa isang delightful, interesting romance surprise. Magkakaroon ng love at first sight sa bagong kakilala. Lucky numbers mo for today, Libra, is 12, 25, 29, 20 at ang color of the day ay gray. Sa zodiac sign na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Iwasan ang confrontation sa mga taga-suporta. Mahalin ang kalaban, magiging fans club mo sila. Lucky numbers mo for today, Scorpio, ay 23, 35, 46, and 39 at ang color of day ay purple. Sa zodiac sign naman na Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. Sundin ang kutob sa negosyo. Sa romance naman, feel good ang mapapasaya sa'yo. Lucky numbers mo for today is 15, 23, 37, 43 at ang color of the day are carnation pink. Dream Cat is muling magbabalik si Ate Jercine para sa pangalawang pangkat ng ating Dream Horoscope. Again, ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Cat.

0: You're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Kasama rin si Ate Jerson. And of course, continue pa rin tayo sa pagbabasa ng ating dream horoscope. And pangalawang pangkat na. At sisimulan natin to sa zodiac sign na Capricorn. Pinanganak December 22 hanggang January 19. Nakakairita ang araw. Ang mga maliit na bagay ay pinapalaki ng isang panadya at mag-ingat ka. Lucky numbers mo for today is 23, 25, 41, 54 at ang color of the day ay green. Sa mga zodiac sign naman na Aquarius, pinanganak January 20 hanggang February 18. Mapaninang ang vibration ng araw. Uy. Suriing mabuti ang financial documents bago lagdaan. Lucky numbers mo for today is 39, 47, 53, 56 at ang color of the day ay yellow. Zodiac sign naman na Pisces, pinanganak February 19 hanggang March 20. Pakinggan ang kapwa. Sikapin na mapahalagaan ang mga nagmamalasakit sa iyo. Lucky numbers mo for today is 59, 54, 32, 46 at the color of the day ay red. Sa zodiac sign naman na Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. Tatanggap ng good news. Maraming mag-i-sponsor sa iyo para ma-promote ang isang resort. Lucky numbers mo for today is 14, 21, 45, 31 at the color of the day ay lemon green. Sa mga zodiac sign naman na Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. Ang iyong kaibigan ay magsishare ng experience sa pakikipagrelasyon. Lucky numbers mo naman for today, Taurus ay 27, 19, 32, 49 at ang color of the day ay wisteria pink. Last but not the least, zodiac sign na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. Ang problem-solving na kakayahan ay excellent ngayon. Gamitin para makita ang resulta. Lucky numbers mo for today is 14, 21, 27, 36 at ang color of the day ay lilac violet. Dream Goddess, ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili pa rin desisyon kung ito ay susundin. Ito ay tinatawag na free will. At ito po si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Goddess.

impeachment court ang kahon ng BIR. Aniya, noong panahon ni ERAP, hindi pinayagan buksan ang second envelope na umano'y naglalaman ng bank records ng isang Jose Velarde na magpapatunay na tagong yaman ng dating Pangulo. Ang desisyong ito ang nag-udyok sa walkout ng prosecution panel, nagpasiklab ng protesta at humantong sa EDSA 2 na pagpapatalsik kay Estrada. Binigyan din ni Chua na mahalaga ang dokumentong ito sa aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara na nakasaad sa Articles of Impeachment. At ayon kay Chua, may kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na ipag-utos ang pagbubukas sa BIR box na kahalintulad sa korte para obligahin na ilantad ang tax record sa paglilitis. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali, Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: And you're still listening to 14.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Kasama niyo ngayon si Ate Jersine sa programang Dear Dreamcatta and Time Check. It is now 1:22 in the afternoon as of July 5, 2026. Dreamcatta's oras na para magbasa tayo ng letter of the day. Kung ano nga ba ang kwento ng ating letter sender? Well, ito ay babasahin ko na.

Dada, nagpalit ako ng profile sa Facebook. Yung photo na magkasama kami ng asawa ko. In a way, ay statement ko ito para ipangalandakan sa kabit ng mister ko na hindi ako magpapatalo at handang ipaglaban ang asawa ko para sa kapakanan ng aming pamilya. Ang masaklap lang, ayaw umamin ng asawa ko sa mga kalokohan niya. Pinagpipilitan niya na wala siyang kasalanan sa chismis ng babae niya. Masakit man, gusto ko lang malaman ang totoo dahil marahil ay nagsusumbong na sa akin siya. Pero hindi ko lang mahuli ang mister ko. Tama bang ipaglaban ko pa rin ang aking asawa kahit nawalan na ako ng respeto? At ayun na nga, Dream Getters, napakinggan nyo na ang kwento ng ating letter sender ngayon na si Ate Maha. Ayan, medyo confusing yung story ni Ate Maha. So, si Ate Maha daw ay nagpalit ng profile picture sa Facebook dahil alam niya at gusto niyang ipangalandakan sa kabit daw ng mister niya na hindi siya magpapatalo at lalaban siya para sa pamilya niya. Ang masaklap lang daw ay hindi pa umaamin ang asawa niya sa mga kalokohan niya. Wow, Dream Getters, yun na nga, ano nga bang mapapayo ninyo para sa letter sender natin for today na si Maha. At sa mga magbibigay ng piece of advice, you can send it to our Dream text line when those numbers are 921-419-6566. Or you can comment down below sa nakapost sa ating official Facebook fan page. It is 104.7 Dream Radio, sikat, the letter of the day. And later on, when I get back, of course, lahat ng yan ay pag-uusapan natin. Dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programa

is coming from Miss Lovely. Ito naman ang sabi niya. Kung para sa asawa at pamilya ay worth it na ipaglaban nito kahit na wala na ang respeto mo sa kanya. Masakit mang tanggapin ganyan ng mga lalaki kahit nahuli na ay hindi pa rin aamin. Pero huwag kang sumuko para alam ng mister mo na hindi ka basta papatalo sa kahit kaninong mga babae. Ayan, and that's coming from Miss Lovely. Ay, nako, ito lang yung masasabi ko, no? Wow, may entry pala si Ate Jersey. No, ito lang yung sasabi ko is, hindi naman lahat ng lalaki, te. Na, cheater, char. Pero dyan, micro-cheating. Hindi naman talaga lahat ng lalaki. Huwag natin lahatin, ate. Kasi baka mabash tayo ng malala dito. And of course, depende naman yun sa pamilya. And sa akin lang, no, walang masama ipaglaban mo yung sayo, te. Diba? Walang masamang ipaglaban yung sayo, lalo na alam mo naman na ikaw ang legal na asawa. Okay? Pwede mong daanan yan sa mga legal process. We have legal process. And, yun. Mahirap pag mag-meddle tayo dyan sa mga social media and all. Now, I understand kung nag-open kayo dyan sa social media, all of your hinanakits, no? Na parang open book siya sa lahat ng pwedeng magbasa. Right? Yun yung, may mga ups and downs din naman yung social media. We got the information, and also, no, andun lahat ng judgmental. Let's be honest here and let's be real, no? Mag-post ka dyan sa social media.

Is it positive man yan or negative man yan? Lahat ng comment, lahat ng pangbabash, lahat ng judgmental, andyan na yan. No? Yan, kidding aside, no? Yan, doon talaga, no? Makikita mo din na may mga mag-a-advise din sa'yo, ganyan. And we do that naman here just to get your piece of advice kung anong mas magandang gawin. Kasi, mas maganda pa rin, sabi nga nila, two heads is better than one. Sorry guys, isa lang sa ay, naku, ang dami ko pag sinasabi, pero hindi pa ako nandun sa main point ko, ah. At relax lang muna tayo kasi muling magbabalik pa si Ate Jerson. At habulin natin sa mga magbibigay pa ng piece of advice. Still, consider to our dream text line and official Facebook fan page. Comment down below and later on, when I get back, pag-uusapan pa rin natin yan dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

0: You're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: And kasama pa rin si Ate Jercine sa programang Dear Dream Kada and Time Check, mga ka-Dream Kada. That is now 2:23 in the afternoon as of July 5, 2026. Alright, Dream Kada. Meron bang pahabol coming sa ating texter na si 551. Sabi naman ni 551 para kay ating letter sender na si Maha. Sabi niya, ay naku ate, huwag ka na mag-post sa social media. Marami ang makakakita at makakabasa at malalaman din nila at baka mabash ka pa. Yun lang. Maraming salamat. Sorry. Kidding side, no? That's coming from our texter 551. Ayan. Kasi nga na-mention kasi ni ate before na nagpalit siya ng profile. Okay lang naman yan. Wala namang problema dyan eh. And again, kung legal ka naman nasa, wala namang problema dyan. Ang problema lang natin dito, all over the social media, there are positive, there are most likely negative impacts, especially sa mga nagko-comment, sa mga anong tawag neto, sa mga nagko-comments and sa bashing, no? And wala namang problema sa sinabi ni sa pagpalit ng profile, ganyan, di ba? Meron din tayong sinasabing papatunayan. No, but at the same time ang sabi kasi ni ate is, tama pa bang ipaglaban ko pa rin ng aking asawa kahit nawalan na ako ng respeto? Yun yung masakit na part, no? Of all the sacrifices you've made, pagdadala ng, lahat-lahat, relationship, anak, lahat. And hindi ko naman sinasabing lahat ng ikaw, no? Yung parts mo, at the same time, yung parts din yan, nung nagsasama kayo, eh mawawala lang. At the same time, pati respeto, nawala na. No? And it's because of cheating. Cheating is a choice. Choice mo yun. The moment na may kinausap kang babae at may nangyari sa'yo, choice mo yun kung ginusto mo o hindi. Or kahit, hindi, ginusto mo yun eh. Nangyari na eh. No? Choice yun ng lalaki. Or pwede din babae. Depende sa angle or depends sa story kung sino ang may sala. Ang mahirap lang dito is may pamilya kayo eh. Babae yung mahihirapan, babae ang magkukupap, babae ang si asawa, si Ate Maha ang sasalo. No? Sana napag-isipan ng maraming beses, kung hindi man 10, gawin mong 1,000 na pag-iisip yan before kayo pumasok dyan sa mga cheating-cheating na yan. Hindi naman tayo perfect. But again, sana inisip natin, no? And for ate, I know na parang open book talaga yung social media, pero as much as possible, kung kaya namang i-private, mas maganda yung ipa-private. Pero hindi naman sa, yung mapagkakatiwalaan mo na pag, mapagkakatiwalaan mo na tao, yung makakausap mo about dyan sa nangyari, or di kaya ipaalam mo, kasi right mo naman yun eh, ipaalam eh. And much better sana kung may evidence tayo na ipakita, ganyan. And gawin natin sa legal na action. Yun lang yung masasabi ko. Kasi hindi biro, especially sa mga nanays out there nag-aalaga ng mga anak nila, knowing that malalaman mo na lang pala na ayun, nag-cheat pala yung asawa mo. Hindi biro yun, especially yung mga pinagsamahan ninyo, mawawala lang. And ate, kung hindi mo na talaga kaya, kumalas ka na at mag-usap na lang kayo sa co-parenting at sustento sa anak mo. Yun lang ang masasabi ko. Huwag mo nang ibaba, huwag mo nang ipilit kung hindi naman kaya. Pero kung mag-work naman ng maganda, mapag-uusapan ninyo, mapapatawad mo siya, walang problema doon, di ba? As long as buo pa rin ang pamilya. Pero kung hindi mo na kaya at wala ka ng respeto sa asawa mo, baka siguro, it's time to let go. Isipin mo din yung anak mo, isipin mo din yung sarili mo. At isipin mo ang mental. mental health ninyo ng mag-ina kayo. And iparealize mo yun sa asawa. Yun na yung masasabi ko. And thank you so much for that letter. I do hope I may nabigay kaming advice na we look forward to that letter. I do hope I may nabigay kaming advice na we look forward namin na maging maganda yung outcome. And thank you so much for that letter. And this is still me at Jersey. Muling magbabalik dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalete.

0: Dream Radio Time. It is now 5:27.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang kasa sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available sa mga branches, Heat Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: or state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Karon

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio Time. It is now 7:32.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

Miss Orhana ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles

0: Ma ang akong kidney, unya taas firmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. I don't know.

ng pagtalang pamahalaang lungsod ng Quezon City ng 146 na kaso ng COVID-19 hanggang noong July 1 ayon sa datos ng City Epidemiology and Surveillance Division o QCESD. Sa report ng lokal na pamahalaan, tumaas ng mahigit 265% ang mga kaso sa loob lamang ng 3 linggo mula sa 23 kaso na naitala noong May 21 hanggang June 10. Umakyat ito sa 84 na kaso mula July 11 hanggang July o June 11 hanggang July 1. Batay naman sa datos, pinakamaraming nahawa ay mga batang 40 o 14 anyos pababa na bumubuo ng halos 30% ng kabuuang kaso. Sumunod naman ang mga edad 25 hanggang 29 at mga senior citizens na 60 pataas na parehong nasa humigit kumulang 16%. Mas marami rin na italang kaso sa mga kababaihan kumpara sa kalalakihan. Meron ding ilang healthcare workers na tinamaan ng virus. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paring Curves. Magandang umaga. Dream kada.

104.7 Dream Radio, Sigan, and 99.9 FM in Ormoc City, streaming worldwide with Dream Radio, tiklaban.weebly.com, Dream Kadas. Okas natin ay alas 7:20 na. Good morning sa mga Dream Kadas natin dyan. At sa mga bagong gising, hoy, bangon na at magkape ka na, nako. Huwag nang magpagutom at huwag nang magpaligoy-ligoy. Maligo ka na. Diba kahit naglalamigan ang panahon, malabig ba talaga? Nako? Diba yung tindi ng init kapag matinik ang araw? Nako, kaya yun na nga. Huwag ka nang dumagdag pa sa sakit ng ulo. Maligo ka. Kidding aside, well, anyways, again, good morning sa mga Dream Goddess natin dyan. And of course, samahan lang si DJ Packing Curves para magatid ng good vibes at magandang music, of course, dito sa Tacloban City. And we can also be heard at 99.9 FM sa ere ng Ormoc. Mayong muntag niya, salamat kayo sa pagpaminaw sa atong mga Dreamkada deha. Yes. I-send nyo na rin ang inyong mga song requests, shoutouts, dedications dyan sa ating official Dream Text line, Viber and Telegram line with same digits, 0921-419-6566. At ang ating official Facebook page is 104.7 Dream Radio. May pinost na si DJ Paking Curves para pagfiestahan, char. De, joke lang. Comment na kayo kasi babasahin ko yan maya-maya. But for the meantime, marami pa tayong sound trip ngayong umaga. With that being said, coming up next, para sa mga minumulto natin, mga Dreamkadas, nako, hindi pa naman Halloween, pero eto na si Cup of Joe para maghasik ng lagim. Here is Multo. 7:22 on the clock. Good morning and stay tuned, mga Dream Goddess.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Dream Radio!
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499. O hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minorgi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Today's

0: 104.7 Dream Radio Sikat. Now playing SB19 Ikako right here on your favorite radio station, Dream Radio.
1: Sikat!
0: And of course, kasama pa kayo ng inyong paboritong DJ, wala nang iba kundi si
2: Solid Ka, Paring Curves.
0: It's your DJ, Paring Curves. Dream God is August 9 and South 751. The Morning Crew dito sa Dream Radio. Simulan natin ang araw na may good vibes, good music at good energy. Of course, para ganado tayo hanggang mamaya, diba? And of course, para sa mga Dream Kado nating tumaya kagabi, narito ang PCSO Lotto Results para sa July 5. Ultra Lotto 658 winning combination. Meron tayong 16, 38, 47, 49, 33, at 46. Again, ang ating winning combination ay 16, 38, 47, 49, 33, at final digit natin is 46. Sumaabot naman ang jackpot prize sa 128 million. Uy!
1: Wow!
0: Napakasakap niyan. Wala ho tayong jackpot winner, pero may dalawa tayong winners para sa 5 out of 6 na tatanggap ng 750,000 bawat isa. Ayon, Super Lotto naman, 649, winning combination number 14, 15, 33, 40, number 2, at last digit number 34. Again, ang winning combination ay number 14, 15, 33, 40, number 2, at last digit natin, number 34. Jackpot price naman ay umabot sa 55,817,497 pesos and of course, 63 centavos. Wala ring jackpot winner, pero may tatlong winner tayo sa 5 out of 6 na tatanggap nang humugit kumulang 433,333 pesos and 33 centavos sa bawat isa. Ayon, kung ikaw ang isa sa mga nanalo, congratulations. At sa mga hindi pinalad, tandaan, may susunod pang draw. Play responsibly, mga Dreamkada. Stay tuned dahil mas marami pa tayong kwentuhan, updates at non-stop feel-good hits ngayong umaga. Huwag bibitaw dahil nandito lang si DJ Paring Curves sa The Morning Crew ng 104.7 Dream Radio. Sikat!